0: Se kon sa mesaj sa gen danje la dan tou. Ou menm ki tande l ki pa fè devwa ou ki pa chèche sekirite nan Jezu.
1: Time for some Madonna. This is Soli Lai Aptauju Clear Sao.